0: Ani sending ya.
1: Ampun, Nanang.
0: Hoba.
1: Belum ya, Pak?
0: Durung.
1: Oh iya.
0: Iya, belum kan.
1: Siap, Pak.
0: Langka bosen deh ya.